Kabisanan kasaban kumadi kaliyon. Kung sikaw, instant pa ko wag mo kinungaw ti kasalimbahan kaninga WFM, taraw bay no. Kabisanan day dia DJ Mai, lalagatan mimbalot ako mabarakatan, kano paralan karajahin na idkon ti kadagima. Kung sikaw, nakiyo. Alu nga mau ngapurak napat mati ilat tawan hiti watas tenom kasaban bay no, kati. Kung osanong nagyat tawan bay no, kiyo. Simbayan nadharho tongoyon. DJ pombalan na pala iti sundayt kiyo, saropod mangan tako pagkaring ako ka. Pinangak baka iti sundayt ikaliyon. Kumadada na pa'y bugayo, dagyakan di bukoro ka. Kumadada na pa kakay bugayo, dagyakan di bukoro. Ano gyalo? Mamasan tabilanga, dumpi pabasan, kumadi Simpson, ni David Sandow, Ibagang, JJM, Katie, Camilus. Narumbay o mainsanan kong balutan dito nga uli o sangin lab kasari ito lang magkinangaw radio kaningaw FM kuya ramay bo kati pisaro ako na panay ito lang at ala bumiyak alaga dyan kapasari lot ala bakasari ito lang magkinangaw kakiyo misa na kami mambal mamarit sundayt ni Kaliyon diti WhatsApp kaningaw FM kusung isa siyam 58 siyam 68 68. Babi kinotaw sinding di Caroline Yusuf, ginawa kagasan ko pabulod orang awat kapay.

0: Kakalo makinangaw Kaningaw FM. Kaningaw FM, siyam na pa na mapat, titik turo megahertz.
1: Kapaylaan gatang dogata. Kapaylaan gatang dogata.

Maran ang kuit mumbal mamarit sundait di kaliyon di di o ingga po kiyo. Haran lagi tapinay linus man hakot sundait nga o andadan toko padaray titit sundait di tapinay kaliyon. Umadada na ibugay agiyakan di bukoro ka. Ano ba kay giyalo kiyo?

0: aramay ba?
1: Sondo ko.
2: Sa ngulo na ko tiyanjila. Mayok ba dati pagkainong likag ko piyanjila?
3: Adagay ma.
2: Kapuri, ano ko gula kiyo?
3: Ay, kupi na di kapi aboy. Aw ka makanabay, no?
2: Kupi na tiyanjila. Pinuyaw ako patumot.
3: Oo.
2: Kagwam diet pa kakatiyanjila.
3: Oo, palahado yun, boy.
4: Eh, harta malut mi ng ano, bo?
2: Imogot po gaya igu Maria tuharo mga ano ko yoko isay purpreno igu Maria.
4: Hey, ka nagi di oboy mo. Aw na mila dat aw na mangin sa sana.
2: Eh, isay kaila.
4: Magingaw, ababayan, sandukot, manikin talakot talo.

0: Yang karabi sinding mata di Alfred Kancan di Ruday Atang Gistinan. Kada ada haro it asingan wan troiton dot sinding idikyo tumano pagi apa meli saginawo. Hingga pun aku membal memerait sundait di kaliun diti. Oho, aku kan telok pudet memerait sundait tebain di kaliun. Ngaharati pasan manta diti tempinai sangulun menunduduk teke mengingia katikyo. Obi senangan DJ yoho i mengingia Joseph Cigu Joseph kyo. Joseph Sikul manta kampung Salir Suk. Boros-boros antara baino. Waro boros-boros antara baino kyo kinohotoko. Pologoson isiad aratu moido kapuriman isio domingka katka atu koi. Ponsikau DJ kati ponsikau nagi dia Cigu. Iho nga harap boros-boros na tanaw ba ino kakago awan sangan. Senang bagian man pailang nugiari i tasenang kia tabinay. Amin tinapot boros-boros na iti nga iso nagi boros-boros tanaw ba ino dit karuhian kudo ho. Bila nuri igitan menuguangi kapasian tilampusan dapat kagingis sa menuguang dat kapasian no mulong piad miagal dit aw no mambalut dikah iti pamagunan ka kamayan na pati tapinay nga tam karati ko matuo kakago. Walang piyad sangkur hat ginayon pagumbalan awayanid ko pa siya no kahit pati lambusan na pod ogoris sa ginawa managuang pasano nga na paginawa dat managuang to manu pasusa nga pasusa naman taditit ka pa siya no man panangku subuanay kya dat mangin bagat at ginawa ang pamusarahan. Talo minit tadi kata jam kuha padat kesuaban. Mam, tilamasan toko aku dat magkinangaw sinding kaya tabinay. Mababayan di tarangod, bayan na jam kuha padat misa talon hapad minit at kesuaban sinding lalay kaya. Kamayan dat itid magkaringaw, awarongaw iti sinding dat lalay to mangya po niya dat tadi kata jam kuha padat misa talon hapad minit. Makinaw sinding manta di Marlene Fane, sinding wagu manta daw kya, reitan dat pengingan dat dia.
1: Makinaw ko selimbahan Boros Dusun, Keningau FM. Tadaw ko iso, min singilo Boros Dusun. Tadaw kedua, kosorow ke penangku. Tadaw ko tolu, son dukut. Tadaw keapat, kapsul minggu baino. Tadaw ko limo, simfoni rohani. Tadaw ko onom, anoh mimpanau. Tadaw minggu, mikutup kudou. Kuhoy, aramai bo.

0: Mingau di kayo.
1: Maniki tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam kasiam, gisom jam ko pa damisod ka suabot.
2: Nung ko na damikin ang ako kasalimbahan bro susun ka Ningau FM.
3: Haro, ababayan mong karingaw. Kuhay, aramay ba?

Sinigli tino di Roy Tandat Nung, manta di Jason. Jam ka pa 2 minit na bay no, hitit ako no jam ka 2 dit. Kasalimahan maras dusun ka, jam ka 2 pa nang iti tamag karingaw. Kapisanangan DJ, mumpal mamarait sunet di tepinay kaliyon ka di Linus. Pamarait ko na pa nga, Bugayo, Ipulantoy, Taiko, Pangadil. Pulantoy, kaya Pangadil, Ibukoro na po nga, Imamain Bull. Iri Pangadil, Imamain Bull. Latiri DJ, kakago. Amo na po nga, amo na muna po katundo, tandaha, piyakan, to ka. Di pamarati at kaya sa kantahot ko ang takit itabinay. At tumano na pa di itabinay kalyon nga pamarati na pa nga tarumpit ay kawisil dat pangadil mimbul ka. Nga mila na matutariman nila kiyo. Mila na ramitan nila pamarati di itabinay linus.

nugya sunday ti kaliyon. Maharap po kag sunday ti ding mantad dito binay saigari. Bonari. Tapi nai Francis tu ya ada tidik ya. Sundait na pa di tapi nai Francis tu ya di mantan Pantay Baru. Gulo naging maganak ko mugantian gadi. Sundait ko basan ti torong aw kia. Matumayan ako na gumuhi kay Lord. Ano pa maray tindi? WhatsApp dahil ito kanina FM kusong isa siya lima walo siya anong walo. Magkinaw takot isinding wago di City Pajamin o doy tipa kadi.

0: Ay, Aka Angela. Tukoy, no da ko pintang anon
1: na. Eh, Lisa. Di ba mintong ako ti dramat Korean ko dihitin RTM click o ti Lisa.
0: Ay, harap pa madrama hilor RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo bumilad intangan hitin RTM click Lisa, magisusuway program. Okon ko TV ang radio, no?
0: Oh, harap di bayaran mamagunan RTM click?
1: Eh, ay, so bagya. Harap na po internet nga milo, no?
0: Oh, bah. Umbalan po naging madownload ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

Ami kaliun DJ pamarait kundi sundait nukanti parai. Ami tapi nailinu simbar na pedi sundait ni Francis tuyang a parai kanto DJ kanti. Ami Johnny Aling in Kampung Bakiaw kapisanan ko sa abon DJ sanang tadaw bayan o kumaraja nga guyang guyang pa cowboy karang o sinding. Oh, iri na taramay. Bumbal po di sundait. Nuditi. Birid kanto ka.

apa marai tu pedi sundai ti tapi nai Francis tu ya dikio nga humbo nagiari parai. Kanta ko pa marahit kiyo. Ito pinay Lino sa Mikalyun. Pusikaw nagikuma dito pinay Johnny Homi Aman Kan, Minumbal Mamarahit.

kapisanangan kumatay sanan makikinungaw. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuron Tambunan, ano makinungaw ditit kasalimbahan Boros Dusun, kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon tadaw kadwo, jam kahapod amiso, talun hapod minit kaswabon. Pak-pak kang kundo, sumusuy do jambatan. Jambatan do tomporuli, baka sutinggi ako. Ba, makinungaw ko na kutikya.

Hey, gara sini mata di Seni Sacil Majilin. No ito mo mupurak. Kamisanan ko ba din na rumbay pita. Sunong ko sa abantala ko do di jemay mumbal po sumimbar sunday tito pinailinus. Itinggaro na merasam kanto ka. Okon ko ilo pamarayt kyo. Balan pakagu. Ano pa right at bayan na nga mana putay suab kyo. Warikat na timpu papalang basa kabar natin no. Dua sinding tarong o pagulo darong awat kabar. Mantadi Datu Francis Landong ponong kusan ku mantadi Silvilina Ohuyan.

Ito binay ko rin natin jam ko po na miso hapad mini tarat ka swabon. Hiti ta ko na ikasal iti jam ta hurin at ikasalimbahan boros dusun kya. Ako po sando ta jam ko hapad ang duo tanga daw. Liman hapad minit mantad bayno. Amari ka ta jam ko hapad ang miso talun hapad minit iti tababayan kasaro ko panangku paparangaw da kayo di sinding lalayd kya. Kumadi tong rehyan magkinangaw di ti sinding lalayd. Sinding di mo gawita kasarahan ng kalangadan di light.

Amno na pamana kayo, laga-laga ta timpod bay na di. Masika to kasasarid, pahingampay dahay. Kakalbo mag-inang auditi kaninga OFM. Pamagin ang sinding itikya, dua sinding at paranghan ko, pagurlod orang awiti doa.

0: FM. Siam na pa ng apat ni Pesturo Mekaha. Makal makinangaw kaningaw FM. Kaningaw FM. Siam na pa ng apat titik turo megahertz.
1: Kapisanangan kumatay sanan makikinangaw. Yaku iya Justin Lusa mantad kampung susuron tambunan. Ano makinangaw ditit kasalimbahan Boros Dusun. Kaningaw FM. It ang arahian maginangaw sinding lalaid kada lihway maginangaw kasaraw kapanangko manikid kaswabon tadaw kaduo jam kahapod amisa talun hapod minit kaswabon pak kang kundo sumunsuy do jambatan jambatan do tamparuli baka sutinggi ako ba. Okay, nangaw ko na ko tikya.

Mam, narika tadi timpu makinangaw diti sinding lalaid kaya tapi na maya diti segment raitan dahid ko saro ko panangku. Matumbayan ako tikid sinding kalangadan di kauniti lalabi na hit suminukod miyampay sinding itik ya pintanto na haro kasarahan na kayo. Haro kasarahan di awit maya da sinding itik ya. Baham awur ba timputi timpunan miyampay paparangaw diti sinding di Jai di Arifin. Aw sumansag, aw manansag gati. So tananda sinding mata di Piton Gunsaga, kili-kili biabas.

May kakal agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay do panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, masanong na pa nga, mamadaw, mantad po narangan ko dit ako matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tidan dat sa minggu dopo nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: Aramaibo.
1: Kadang pihak rangan sinding kat suang letut dia, mata di Monica angkos sing ditendur deh nasib kupain pasti harus waisu air takur ya dusun daw arahit darah ma ada kadayat suai ka. Kemudian apa dia nggak rohian aku dah miaga letulun suai ka. Kapisanangan kemadi Morius Moridum hitid Facebook kakaninga WFM kio mentad kampung pegunan Pinampang. Kapisanangan lagi kesuabun kemadi Amaidah kuhoy aramaiti. Aramaiti kapit pinasurat daw kio. Ingkura kabar numaida kama senang beti. Ingkan lagi andong Junis Lime kapisanangan kesuabun DJ kati tapi naik Alfred Double John. Oh isa suminding giati kio. Ingkan lagi tapi naik Maria Johan. Baka bisa nangan nga wido kayo po si ka, okay? Ato kay DJ May katuro kasari ramaw kod karangaw sinding dipitan gunsaga ditino kadi narumbay ampay ngirak gyalo katunulo. Kamaya na pa nga awin na katuro ramaw kakago. Awin na kantagi sa mga katururo mo nga karamaw na po kiyo nori ilan ko hita purimanan di miyagali di karango di sining dit alayit na tao narango bahamit ito ko na di kalimpupusan ti kasalimbahan di kiyo kapupus na ti haratalo sinding at paunian ko tino dahil pitong kiyadan to ko id ababayan kasaro ko panang kong kasuaban bayan nati ngapasiwata ko pati pasan to rin ano ko rikot mata di Elvia sa may paran no kurugia tumutumahurin no pa to danuti Elvia kabisa nangan kasuaban tada ko dua DJ Maida kanti kabisa nangan papanood karaja ang kumana gida insanan tambalut ko ni nga FM sa Babi FM mit radio online koskupan rock kanti alansan alidas ngawitain sanan miampai keraja tiki tadaw kio malam batiti kapat dat pasen nga pengkuropo asaru imakinangaw keningaw FM tabi piambalutan segigisam salam Malaysia Madani kati pengkurona hinado kayo asanang dahitid ti apura katawan apura katawan anawaw Masiko DJ Maida, kapisanan panaw karaja kamu, pupusan at mimboros sa titi, no nga, pupatilombos panaw karaja at suway dahi, la idupis. Pampas ikaw na doka yukia, to pinangay. Nakatatad mo kinakugisam datbay na ti, baham talo sinding ko, tapi tong kia dan toko di. Langad om tupus ko, manta di Julius Guduk. Aku o kita ginawon mo manta di Masni Sumiran o manta di Joseph Singkawan ikagulo ikatahuri bam gisam dat kapirong o kawago kia tabinay hinokopo bye.

0: Pensayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy.
3: Kininyo FM, hebat ang show niya.

Yo pahakakara ino patutuno ako pera mo yon kinavalo no kawanan ra oro hitu intoromet Malaysia. Babal no kawanan dalibong nakiningaw sa lora susuab ika ng ulo, may ika ang ulo am londom ang ulo ra kula kulento. Lasunoro ruo ng opor am talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dalibong na nabawan sa lora susuab ika ng ulo, may ang ulo anong palakra kula kulento kam londom ang ulo ra kula kulento. Lasunoro ruo ng opor am apat suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kuasan dalibung nu tambunan solora susuap mai amlondom ika angulu. Lasunoro ro ngoparam talu suku talu ngoparam ro darja Celsius. Am kuasan dalibung nu tenom solora susuap ika nangulu. Mai angulu anum palak ra kula kula intok amlondom angulu ra kula kula intok. Lasunoro ro ngoparam talu suku talu ngoparam apat darja Celsius. Hinang api natutun kuramuyon bawal kawanan ra oro hitu interokopisan meteorologi Malaysia.

atau kerana suangan. Imbolo salak ka pangkurian. Yono rondo pirat ondo kalama kito. Amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

Ya pa ka ka reno patut nak pera mo yang roda program Valin yo hina program Maulid Akbar keningau berselawat angin betra. Tema jiwa kembali dekat ruo titik lohos. Problem itu Valin da ruo ngau param 5 hari bulan sila katulu ruo ngari buru ngau param onom yo hino ra oro ka onom ra jam katulu ra londom. Program itu Valin ra dataran keningau Sabah. Jadi pakai kau nasi hamai ra program itu abel kamatong ra oro ka onom hitu oro ka onom hitu ra jam katulu ramai ra dataran keningau. Ampa kakak, paili ramio nang itara bilin mo yun, mayro WhatsApp mayra nombor loho sa siyam lima walo siyam, onong walo, onong walo. Amrasta ka po ang kiningora talo rimbay, yohino rimbay Milo Malilianan ko, rimbay ri Marlene Melanie Marcellus, rimbay nakauli Ramon Dolong, rimbay ri Marcellus Joseph, rimbay intori jalumin sa tanga, lomo pantuliaran.

Ya pa kakara ino jam karo ramai ama kaya takara ina tangan pagaiman monsoi. Yo hino pa kita kan rimbai sukura jam katalu ramai. Jadi pa kaka beli kano angitor. Angitor rabilin mo yun, ama kita kararimbay kasih mo yun. May rawat sap may, ranumur loho sa siyam limo balu siyam, onom valu, onom valu. Amreno pasukwo kupio vilin urangan taka, Francis Tuya intara kampung Pantai Baru. Mau kita kararimbay butitin, rimbay ri Edward Imi. Pasukwon ku rah keluarga Tuya, kosong di Baingon Tuya Sansulapan, Isuil Tuya Sansulapan, Isuai King Tuya Sansulapan, hiyo kampung Marapok, am Iroslin Tuya, hiyo ra kampung Ambual, am Iros Tuya, hiyo ra kampung Baginda, am Imariana Tuya, hiyo ra kampung Paltenom, am Rospen Tuya, hiyo ra Johor Semenanjung. Bilin ko di silo, lumangohalan huang kuramo yun, tapi aun koson, nakapahin tawoy takaw vahu. Alan sanaw onsoy takaw kawi. Ang pasukwa ko pebilin urang antaka narumbay pita kampung Mantay lang tenom. Hai kansan or... Kansan oro karwo am kansan mangandoi di rundi je. Maya aku rasik mun pakita kana rimbai. Rimbai kita kon ku rimbai pioton ayuk ajire sinutik. Paring konangan di je. Yau kansan da oro hituriun narumbai. Am paing konang ramuyun nangi tarabilin. Maya rawat sap mai. Am rayus takapo ang kini ngora rimbai. Kini tak nurangan taka Francis Tuya Nur Interna Bawan am ina rumbai pita. Nah kita kera rimbai Butitin, rimbai ri Edward Emi, rimbai Huangku, rimbai ri Jailis Kasika Ampalang, am rimbai Intori Ajiresunitik Pioton Ayuk.

Ya pa ka ka reno kaya ka rako DJ Zara rohitur paing ko nang ramo yon ang kiningo ramo ra radio kening FM mayra frequency siam ngo parama 4.3 MHz amaya ra aplikasi RTM klik. Ampa kaka abuli kapo mayra mo mayra potter radio RTM abuli kapo ang itarabilin mo yon mayra WhatsApp mayra nombor loho sa siam limo valo siam o nong valo o nong valo. Ang pasuko ako pebilin urangan taka andong jenis laim. Hi DJ Kansayan, mo kita ako din bay ri Rosy Disabay ininggalanan sa kuliam bay. Paring kuanangan DJ. Ya, o kanserio. Nampas ako ko pebilin urangan taka Elvia Samay Paran. Hello kansendra oro karuo DJ Iza pamangkan huang. Kansen apa ko rakaraya mo rakonti kening FM hebat am onsoy kapeo. Aun kabar alansan on soyakam agya siyaw namot ng itorabilin asi asuang karaya ko intora susuaw nga DJ nangakan ko na DJ alansan ra kawin urang-arangan kini FM sabab FM onsoy-onsoy ampain ko nangan rabilin-bilin onsoy tukin uoro rasyaran no Malayu dusun intorarangan kini FM sabab FM arini majanun silof angon akan narumbay aliuji elin kemabong runang skim kuala tumani lima ansuai raskim tomani akarangai paran sansulapanra kampung lalandangan amkawino inggalan huruf e sukura z bay pangkau suang nu ikan nasabitra inggalan amahinga uramion kawi tapi pansirang nantaka suku saboino akia sirion nawino nawarno nahivilin binatikanku liwa-liwa okoyak aminawo am. Paing konangan riun di Jeza akan saya napa rasa tugas amrayus kumusim. Paing konangan rarimbay manti layun Cino Hashim. Asiha po yo au sumimpong ra. Bagaimana onsoy asiha au rarimbay sinin singon. Rimbay Rizas Kia Thomas hiburan ra oro ala su tuam DJ. Yau kan saya riun am onsoy onsoy kau amalan sanoramin kawi onsoy onsoy kabar miyun. Paing konangan ramuyun andong Elvia nang itora bilin mayra WhatsApp mai. Amrayus taka po ang kining ora rimbay kini tak nurangan taka andong jenis laim Elvia samay paran amrangan taka Rosita Rosip. Nakita kra rimbay sa Kuliambang rimbay Rosi Disabay. Sinin singon rimbay Rijas Jakia Thomas. Amrimbay intori Ebi Suaibi Abir ang kau.

Yo pa haka ka pingkonang ramuyon ang kini ora mora radio kini FM on yakin tok mayon. Ang pingkonangan po yon ang itara bilin mayara Facebook am WhatsApp mai. Ang pagkakaray no, jam karuoh di mga opor sa nga minitra may nakasukutakan niya raka paparan no kasalulaan rahu no murud ra oro hitu. Ama kaya si au sinolay rahu ika onsoy naringoh mayon intor ako. Sumuno hitu, rangan nintakan nurangan ang karaja DJ Hex ralong kasalulaan rahu no Melayu santai petang harmonika. Amroy setelah pangkini ngora rimbai inugaran mo pinoloso ko rimbai riron di bahan. Am paparin no rimbai intori di zabalon am ilori Niklas Anggang. Intulu pangkolong. Am hindi akin tara ko DJ Zah salam Malaysia Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Paing kwanangan.